Gandang, mga gandang gabi, mga Dapperheads, Kabarangay, Dapperheads, mga Binatheads, kung inyong Kabarangay Chairman, Fred Bober, na nag-iimbito sa inyo dito po sa Gipsman FM 104.7 Filipino Radio.

0: Alright, magandang gabi po. Dumako naman tayo sa ating community service announcement po ng ating programa ngayong gabi. Ako po'y nananawagan po sa ating mga kababayan na narito sa Gippsland area na kung sino po ang may 2 hours or 1 hour of their time na mag-volunteer po. Inaanyayahan ko po ang lahat ng ating nasa Filipino community. Kung may Filipino group kayo, pwede nyo po kayong mag-form ng magsasalita sa radio para tuloy-tuloy po ang ating programa dito sa Gippsland FM. At alam nyo naman po na papalapit na ang ating pag-retire, may early retirement tayo kasi nga ang health natin. Kailangan natin asikasuhin, di po ba? So, pasensya na po mga katropa kong mahal, mga kaibigan kong mahal, mga kababayan kong mahal. Please lang po, nananawagan ako sa inyo ngayon dito. Pakiusap po kung sino po ang gustong makisali sa amin dito sa Gippsland FM, Filipino Radio Program. Community natin ito, community radio natin ito, community connection natin ito. Huwag natin pong pabayaan. Pwede po kayong tumawag sa 513-48-444 during office hours. Pwede nyo po hanapin ng ating secretary or kahit na si Mr. Ken Thompson po ang isa sa ating mga board of directors ay makakausap ninyo po para po may setup natin ang inyong immediate training po para makasalang na po kayo live sa radio. Yun lang po naman ang inihiling natin. Pasensya na lang po at tayo'y gumagawa ng kabutihan dito. Galing sa heart lang po ang ating serbisyo, volunteer lang po. Pasensya na po at wala po tayong maibabayad. Pero meron naman po tayong kahit papaano nakukuha na kahit konting grant sa buong taon. So para naman yun sa meron po tayong mga conference na pwede naman po kayong umattend kung gusto nyo. At this year nga po ang conference natin ay manggagaling mula sa Brisbane. Doon po ang ating next destination ng ating CBF at NEMBC. Andyan po sila para magbigay sa atin ng lecture or update po sa mga pagbabago ngayong season na ito. So marami pong salamat mga kapatid. Sana po naintindihan ninyo ang lingkod na nais ko lamang po na sana kayo'y makasama namin dito sa Gippsland FM, Filipino Radio Program at 104.7 Gippsland FM, your community connection, your community radio. Abangan ko po kayo ha. At kung naisipan nyo na po na gustuhan na ninyong sige, go ahead. Willing po naman akong i-share sa inyo ang ating mga materials para po tuloy-tuloy po ang inyong programa. Okay po ba yon? So, again, pwede nyo po kaming i-contactin sa office at gippslandfm.org.au or check our website on www.gippslandfm.org.au. For more information po para po you become a broadcaster of Gippsland FM 104.7. We'll be honored to have you guys here in our program, in our station. Thank you so much. Sana po may makapakinig nito. Kung meron man po makarinig, pakipass it on po sa mga interesado mag-Filipino radio. Kahit na po kung anong language ninyong ginagamit sa inyong lugar, pwede po ninyong gamitin iyon. At syempre, music naman po general naman yan, naintindihan ng lahat. Pero, you know, kung you are talking Bisaya or you want to speak in Tagalog or you want, naman English kasi ethnic presenters nga tayo kaya yung language natin ang ating sasabihin. Most of our language, kaya nga, dapat mag-Tagalog po tayo or ang ating native language. Ganun po, okay? So, sana nga po ay samahan po ninyo kami dito para magkasama-sama tayo para masaya po ang ating programa. Again, this is Gina Agustin, namamalikluhod po at nakikiusap po sa inyo, nakikisuyo. Please lang po, 513-48-444 ang numero natin dito. Please tawagan nyo lang po kami para po ma-set up natin ang inyong next session. Thank you guys. Maraming salamat po. Gippsland FM. From the heart of the valley, 104.7 Gippsland FM. In behalf of our ethnic program broadcasters, we would like to say Thank you so much to CBF, your Community Broadcasting Foundation. Thank you for your support for our programs so we could continue our service for our community. CBF, your Community Broadcasting Foundation, servicing our community. Maraming salamat po. Gippsland
1: FM. During the time of the Duterte administration, we also had rice problems in 2018. But, you know, looking at what happened in 2018, we had the rice tarification law, rice prices went...
0: So we could continue our service for our community. CBF, your Community Broadcasting Foundation, servicing our community. Maraming salamat po. Gippsland
1: FM. During the time of the Duterte administration, we also had rice problems in 2018. Mm.

0: Pero kung may asawa ka nga, tapos emotionally absent, walang respeto, walang effort, walang malasakit, mas okay nang mag-isa ka kaysa may kasama kang nagpaparamdam na wala kang halaga.
1: Gippsland FM 104.7.
2: Okay, dumako na po tayo sa ating inihintay, ang DZAR 1026 News and Current Affairs. Ito po ang kanilang topic ngayong gabi. Sinirang reputasyon ni BP Sara, mahirap maibalik. According po ito kay Atty. Trixie Cruz Angeles. Pakinggan po natin sila nang tayo may malaman. Take it away po at maraming salamat po.
3: Sa naging impeachment proceeding sa House Committee on Justice po.
4: Well, hindi pa ganito, no? Parang hindi yata ko kayang sabihin na pwede na natin tawagin itong impeachment. Medyo impeachment proceedings kasi magiging technical din yan later on. But ang nakita ko na nangyari doon sa proceedings to determine kung mayroong probable cause ay medyo, how would you call this? Kumbaga, kahit ordinaryong mamamayan na nanonood dito ay magtataka at magdududa sa presentasyon o sa pagtatanggap ng ebidensya dito. Halimbawa, kung napansin ninyo, in the course, no, ang ginagawa nila, mayroong complaint, mayroong mga attachments yung complaint, at ang sinasabi nila ay magtatanong lang sila ng clarificatory questions. Gayunpaman, matapos ang pagtatanong ng clarificatory questions, may biglang magmamanifestation. At doon sa manifestation, nagpapakilala ng panibagong ebidensya na hindi naman kasama doon sa reklamo o sa mga attachments nito, o minsan ni hindi related doon mismo sa pinag-uusapan na impeachment or any acts of impeachment. Bukod pa dyan, mayroong mga pinag-uusapan tungkol sa nakaraan pa na gawain di umano ng ating Vice Presidente na hindi naman sakop ng impeachment or hindi sakop ng kanyang pag-termino bilang Vice Presidente. At alam natin na ayon doon sa Duterte versus House of Representatives na kaso ng Korte Suprema, sinabi ng hukuman na ang maaari lang ay i-allege ang mga acts committed during the office kung saan pinai-impeach siya. Kung bukod pa dyan, mayroon of course may konting confusion tungkol doon mismo sa tinatawag nga na report ng AMLC. May konting confusion sa interpretasyon ng mga transaksyon at iba pang mga so-called evidence na ini-introduce nila. So hindi ito ayon sa proseso at tila hindi naman fair. So kahit sinong nanonood dito, naging parang free for all na pagkakataon ng ilang mga mambabatas natin na magkaroon ng na may sabihin at i-interpret ang facts, ang data at alleged na gawain ng ating Vice President. So none of it seemed very fair.
3: Opo. Ma'am, sakali pong umusad ito, no? Kung halimbawa, mayroong silang makuhang sapat na boto tapos hindi pa lumalabas yung magiging desisyon ng Korte Suprema. Pwede bang questionin sa impeachment court, sa Senado, yung paggawa nitong mismong reklamong impeachment sa pangalawang pangulo dyan sa Kamara?
4: Yes. Kung di tayo nakakalimot, doon sa 19th Congress, sa unang attempt na i-impeach si Vice President Inday, may mga issues na ni-raise rin ang team o ang defense team ni Vice Presidente Inday Sara parallel doon sa pangyayari sa petition na nakahain sa Korte Suprema. So, maaari naman i-raise ito sa Senado. It will be up to the Senate kung gusto nilang i-determine or gawa ng decision yung i-raise ng defense.
3: Opo. Ano naman po yung magagamit doon sa recent na decision po ng Korte Suprema? Lalo na ipinaliwanag kung ano yung ibig sabihin ng forthwith po.
4: Dun sa forthwith, well, hindi ko alam kung magagamit yon, no? Pero ang sinasabi ng hukuman doon ay nasa jurisdiction ng Senado to determine kung kailan yung actual na pag-uumbisa ng pagdidinig sa impeachment proceedings, so long as reasonable ito at hindi unnecessary yung delay kung sakaling meron, at hindi magagamit ito bilang pag-abandona sa kanilang mandato o obligasyon na mag i-hold accountable yung impeachable officer. So, yun, maliwanag, desisyon ng Senado yon. At exclusive ang desisyon na yon sa kanila, hindi maaaring mag-intervene ang Korte Suprema, lalong-lalo na at wala namang naipakita na may grave abuse of discretion sa pagsabi ng Senado na, teka, wag muna natin itakaw, wag muna natin ituloy. So, wala namang ganong klaseng findings. In short, in the absence of grave abuse of discretion, maaaring mag-determine ang Senado kailan yung umpisa ng pag-hold ng pagdidinig sa impeachment.
3: Opo. Dito naman po sa inaasahang botohan sa plenaryo po ng Kamara, may obligasyon po ba ang bawat kongresista kung paano ba siya boboto, may patakaran na po ba na naayon talaga, or still kahit na hindi niya binasa yung mismong report dahil nakumbinsi lang siya, eh automatic maglalagda lang siya? Wala po bang pananagutan kung ganun lang ang klase ng pagboboto po natin para mapatalsik ang isang impeachable official?
4: Well, ang sabi sa nahukuman sa Duterte versus House of Representatives na kailangan, nasa exclusive naman ang mandato ng House of Representatives at ng bawat kongresista na gumawa ng desisyon. Basta hindi siya attended by grave abuse of discretion. So dun sa dating kaso in the 19th Congress, nakita natin na sinabi ng hukuman, may grave abuse of discretion dito dahil ginawa nila yung decision sa pag-i-impeach at pag-forward ng articles of impeachment sa Senado nang wala man lang pag-inform sa bawat kongresista kung ano yung charge. Hindi rin ipinakita na nakita nila yung ebidensya. Hindi sila nabigyan ng pagkakataon questionin yung respondent. At hindi rin nabigyan ng pagkakataon yung respondent na makita yung charge or yung articles of impeachment o ebidensya tungo dito. Kung kaya't makikita nyo maliwanag may grave abuse of discretion kasi hindi man lang nila nabasa, nakita, nabigyan ng pagkakataon na makuha o ma-question yung ebidensya at impormasyon tungkol dito. Kung kaya't alam natin o magtataka tayo, ano ang naging basehan ng kanilang desisyon? In this case, sa plenaryo po, ang bawat kongresista ay dapat mabigyan ng pagkakataon na mabasa yung charge o yung potential articles of impeachment, makita ang ebidensya nito, mabigyan ng pagkakataon na questionin ang respondent, in this case, the Vice President, at mabigyan din ng pagkakataon ang respondent na makasagot doon sa charges na hinaharap niya.
5: Good evening, ma'am. Si MJ po ito. Ma'am, marami rin po kasi ang nagsasabi na siyempre yung legal team ni VP Sara, sinasabi na fishing expedition itong nangyayari. Pero itong nangyayari po ngayon sa House Justice Committee, ito ba'y bad or good precedent sa lahat po ng impeachable officers na posible rin mangyari yung sinapit ni VP Sara, lalo na yung nabuyang-yang, yung kanyang mga records, nabunyang po doon sa hearing from the AMLAC?
4: Well, ako, for me, hindi maganda ito na precedent. Alam niyo yung parang anecdote tungkol sa chismis, yung pag binasag, pag may kinalat ka, sinaboy mo sa sa hangin o nagkalat ka ng papel na tinangay na ng hangin, hindi mo na mababalik lahat ng kinalat niyo, lalong-lalo na kung ang pagsinaboy mo ay parang alikabok. So ganun din ang reputasyon ng isang tao kapag pinagkalat mo isang bagay na pribadong pribado, mahirap nang ibalik ang pagkakatiwala sa kanila. Sa ating saligang batas, nakikita natin na may right to privacy ang bawat mamamayan. Hindi po naiiba ang Vice Presidente, may karapatan siya sa kanyang privacy. Pero ang nangyari dito ay may mga nilabas na impormasyon na maliwanag na labag doon sa batas na nagkoprotekta ng privacy ng impormasyon na yon. Lalong-lalo na mayroong tinatawag tayong bad faith na kung hindi po kumot may mandato ang hukuman or I'm sorry, ang Kongreso na mag-conduct ng mga proceedings tungo sa finding ng probable cause or reasonable grounds para ituloy yung pagdidinig dito o yung pagtungo doon sa possible impeachment ng Vice Presidente, doesn't mean na may karapatan silang lumabag sa batas o lumabag, gumawa ng mga paraan o kahit anong action na lalabag sa karapatan ng isang tao. So in this case, violated both yung right to privacy, yung Data Privacy Act, yung Anti-Money Laundering Act, at of course, yung kanyang mga other rights pertinent to that. Hindi lang yun, pati yung asawa niya. Mayroong mga dokumento na inilahad at kinumentuhan pa ng mga mambabatas natin. Siguro hindi ganon ka bad faith, kumbaga ang makikita natin. Kung paglalabas lang ng data at walang interpretasyon na ginawa dito. So ang nakita natin, may mga interpretasyon under the guise of manifestations na ginagamit itong mga dokumento o mga data o information tungkol sa Vice Presidente na in many cases ay napaka-misleading. Hindi natin nakita dito isang proseso para mag-determine ng probable cause. Ang nakita natin dito ay yung outright character assassination ng ating Vice Presidente who is protected like any other citizen dito sa bansa.
2: Ayan, narinig po natin ang team ng EZAR 1026 and of course, Attorney Trixie Cruz Angeles. Maraming salamat po, Attorney, sa iyong pagpapaliwanag. Totoo naman po at hindi mababayaran yung sinira ang reputation mo. At hindi naman masisira yun kung talagang wala ka namang ginawang masama, diba? Kaya magtiwala lang po tayo na malalampasan po ng ating BP Sara itong pinagdaanan niya na ito. At one day din po, maliliwanagan ng mga taong bayan sa kagandahang loob ni BP Sara at hindi yung pinakita at inimplant sa mga tao during the time ng kanyang impeachment trials. Hanggang ngayon naman po, pinapahirapan pa rin sila dahil talagang tetano po talaga silang paupuin si BP Sara. Kaya ganyan sila ka kagalit na gustong manakit, di ba? So, sana nga lang po one day magbago ang ihip ng hangin at nalalapit na rin naman po 'yan dahil lang hindi lagi ang masama ang nananaig. Lalabas at lalabas din po ang katotohanan. Magtiwala lang po tayo, okay po? Nakakalungkot man isipin dahil nga ganyan ang ginagawa ngayon sa atin ng ating gobyerno, ng ating talagang napakalupit. Hindi ko na maisip kung bakit ganun kalupit, diba? Eh, bakit kaya hindi naman sila kaya ang tanungin natin kung ano kaya ang salin nila? Ba't hindi naman natin ipaluwa sa kanila ang kanilang mga salin, diba? At imbisigahan sila ng ganyan at pati yung AMLAC, diba? At ilagay natin sila sa ganyang situation, yung ipipretrial hearing na para mapahiya ka sa public. Gawin kaya natin din sa kanila yon? Kasi ganun naman eh, kung anong ginawa mo sa tao, antayin mo, may gagawa din ng ganun sa iyo. Kaya kung masama ang tinanim mo sa tao, ay asahan mong kabalasan. Kasi kasakiman mo yan eh. Ay, hindi ko maintindihan kung bakit ka kailangan maging ganun. Dahil lang ba sa pera? Dahil lang ba sa mga bonuses ng inyong trabaho? Bakit kayo binakailangan bonusan? Yun naman ang tanong ng bayan. Ano ba ang ginawa ninyo pagpahirap sa mga Pilipino? Minaster nyo na nga ang pagpapahirap sa mga Pilipino. Talaga, honestly. Kayo na ang master of all the master. Yes, wala akong masabi talaga in the life ng 3 years ninyong lahat na nakaupo dyan sa gobyerno, na appoint ng mga kung sino man dyan sa loob ng gobyerno, kahit walang experience o hindi naarok yung ganyang kataasan na pag-aaral. Alam mo naman sa Pilipinas, kahit hindi ka nga tapos daw ng pwede ka daw maging presidente basta maganda ang iyong paninindigan at para sa bayan ang iyong paglalaban. Nasaan kaya yun ngayon? Kasi itong presidente nating nakaupo, hindi naman niya naramdamang maghirap. Mulat sa pool ng ginising siya ng nanay niya sa tiyan niya, lumabas siya dito sa mundong ibabaw na ito. Maganda na ang buhay nila eh. Marahay na sila eh. Paano naman itong mga taong hindi naman nakatikim na katulad ng pagkakatikim niya ng mga bataan niya? Kaya tikim siya ng tikim. Makita niyo kung saan yung pinadala, di ba? Di nag-aaral sa Pilipinas, pinadala yan sa London, kung saan, kung anong ginawa doon, di ba? Ayan. Barkada din syempre ang kasama niyan. Hirig sa banda-banda pero hindi rin siya naging banda. Nakakahiya ang bayan natin. Kailan kaya tayo babangon? Kailan kaya magigising ang tao? Talaga mananahimik na lang tayo at magmumukmuk sa sulok at talagang magtatrabaho hanggang sa mabali-bali ang inyong buto. Hindi pa rin, kinakapos pa rin kayo sa inyong gastusin sa bahay. Minimal yung hinihingi nyo, no? Diba? Ang sweldo sa inyo ay napakakaliliit. Ba, may balita ako, tataas daw ang sweldo. Ba, sana nga. No. Alam mo naman yan eh. Baka mamaya pagkatapos ng termino nila, pababaan ulit ang sweldo nyo. Ay, nakakaloka ang gobyernong ito. Pinaglalaruan ng ating mga kababayang Pilipino. Pinaasa na lang sa mga akap-akap, yung ng tupad-tupad. Ay, sus, aik-aik. Ay, naku. Pera din naman ang taong bayan yung ginagastos nila doon. Tatanggalan nila ng pondo left, right, and center ang mga departamento. Tapos saan nila papadala? Sa isang lugar, sa investment. Maharlika ninde. Asan na nga pala yung pera noon? Oh, wala na nagtanong noon. Nakalimutan na yun. Ano? Nasaan na kaya yung mga ginto na binenta? Alam mo, pinapakalimutan talaga sa mga Pilipino yun. No? Diba? Na paano na kaya yung ating GSIS, yung SSS, na tuloy ba yun mag-invest yung Maharlikan Fund? Ano na nangyari doon? Nag-success ba yun? Comment nyo nga sa akin yan. Nag-success ba yun? O nasan na yung pera? O diba? Bakit hindi ginagamit ngayon emergency tayo? Diba? Ngayon may crisis tayo. Pinapabayaan lang ng presidente na magdusa yung tao sa kakabili ng napakamamahal na pwede naman niya i-subsidize yun, tanggalin na ng tax niya na napakaraming tax. Naloka ako, nag-triple-triple pa ang tax ngayon dahil nga nagmahal ang kuryente. Grabe, kuryente yan mga kapatid. Nakakagigil talaga ang bayan natin. Kailan kaya talaga sila titino? Kailan kayo kikilos? Kailan kayo sisigaw? Tama na. Suko na kami. Suko na kami sa kahirapan. Ganun. Oh, baka noon mamaya may magsumbong pa ng channel natin. Nakikiusap po tayo, ha? Dahil sa mga naririnig natin sa ating daing ng ating mga kababayan. Eh, no, kinalaman ko dyan ako yung ladian. Pero nararamdaman ko yung nararamdaman nila. Dahil minsan ako nakasama dyan sa Pilipinas during ng time ng tatay mo, ay ganyan din, maghirap din kami. Grabe, no ba yan? Pero syempre hindi namin ramdam yun dahil bata pa ako noon. Pero ang magulang ko naramdaman yung hirap na yun. Sinaya naman nila sa amin yun. Kaya natatandaan namin yun. Ay naku, malay ko baga. Sige, huwag kayong alis at kami pa yung magbabalik. Marami pa tayong tatalakayin. Diyan lang po kayo at kayo nakikinig dito sa Gibson FM 104.7, your community connection, your community radio. This is your host, Gina Agustin. And disclaimer lang po, wala pong kinalaman ang Gipsat FM sa aking sinasabi dito. Batay lamang po ito sa aking napapanood. Comments lang po at reaction sa ating mga balitang tinatalakay dito sa ating programa. Maraming salamat po. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Don't go anywhere. We'll be right back. Gipsat!

hindi kawawa ang walang asawa. Ang tunay na kawawa, yung may asawa ka nga, pero pakiramdam mo mag-isa ka pa rin. May kabi ka sa higaan, pero wala kang karamay sa problema. May kausap ka sa bahay, pero wala kang mapagsabihan ng totoong nararamdaman mo. May partner ka sa papel, pero wala sa gawa. Mas masakit yun. Kasi ang pagiging single, malinaw. Alam mong mag-isa ka.

0: Gippsland FM.
1: Ba't inuuna pa yung impeachment dyan? Hindi yan ang concern ng problema. Ba't nila pinupokus yung problema sa mga Duterte? Hindi naman problema ang Duterte. May problema ang bansa. Nandito tayo ngayon sa crisis sa petroleum. Kung gusto nila ng fair justice, i-challenge natin lahat ng congressman. Imbestigahan si President. Imbestigahan lahat. Payag tayo lahat yan. Lahat sila imbestigahan. Lahat naman sila may confidential fund eh. Bakit matitino mga congressman na yan? Naku, tanong natin sa taong bayan. Ha?
2: Tama!

0: Magandang gabi po at welcome back sa atin at narito na po tayo sa ating Ako si Kapabig Corner. Ito po ang topic niya, Benny Abante magre-resign sa kahihiyan. Tinalikuran ng mga kapwa Baptist leaders at sinusuportahan na ngayon ang ating BP Sara. Hala, ano nangyari? Masya, pakinggan natin kay Kabibig. Ako si Kabibig, my dear patid, take it away. Maraming salamat po.
1: Hello mga kabibig, welcome back sa aming bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tawad, evidence na ko po. Anong nangyari mga kabibig? Benny Abante, kinarma na. Uy, ano ba naman yan? Akala natin yung mga ka-member ni Benny, past Bishop Benny Abante ay talagang nakasunod sa kanya, yung mga kapwa Bishop sa kanyang relihiyon ay talagang naniniwala sa kanya. Yung ano itong nabasa natin, trending na trending ngayon, na kung saan tinalikuran. Diba? Ang nangyari kabibig is, mas pinaburan ng mga Baptist Bishop si VP Sara kumpara kay Benny Abante. What is the meaning of this? Ito kabibig, i-share ko lang sa inyo. Baka sabihin nyo naman gawa-gawa akong issue na to. Hindi, nabasa ko lang to. And sabi na iba, this is good news. Kasi yung iba na naiirita na kay Benny Abante na once magsasalita, magamitin talaga ang mga words of God na sa Biblia. Hindi ba daw nasusunog si Benny Abante? Hindi ba daw nahihiya si Benny Abante sa kanyang mga, ano ba, mga sinasabi? Huy, grabe naman kayo. Baka religyoso lang si Benny Abante. At to let us understand his opinion, his principles, ay kailangan niya mag-inject ng Word of God. Ayun talaga kung ano-ano kayo ha. Judgmental kayo. Eh si Benny Abante, di ba judgmental? Sabi niya, tinimbang niya si VP Sara, pero, ay, grabe naman no, si Benny Abante. No? Tinimbang talaga niya si VP Sara. Sabi ng iba, tinimbang mo. Eh ikaw, tinimbang ka ba ng Comelec? Uy, grabe naman kayo. Eto kabibig, oh. Baptist Church leaders nagkaisa, undivided support kay VP Sara, dumistansya kay Abante. Naku po! Naglabas ng malinaw na posisyon ang isang koalisyon na mga leader ng Baptist Church sa gitna ng umiinit na usapin ng impeachment laban kay VP Sara Duterte. Buong suporta para sa Vice Presidente ang tahasang paglayo sa pahayag ni Pastor Benny Abante. Ayon sa ulat, isang manifesto ang iniharap sa pamamagitan ni Representative Harold James Duterte kung saan pinagtibay ng mga pastor mula sa 75 Pilgrim Bible Baptist Churches sa buong bansa ang kanilang paninindigan. Naku, Abante, 75 ang daming yan. Undivided support para kay VP Sara. Sa naturang manifesto, malinaw ang naging deklarasyon sa grupo. Buong-buong suporta para sa Vice Presidente. Hindi natinag at hindi yumuko. Ipinahayag din sa grupo ang kanilang panalangin para sa kaligtasan at katatagan ng Vice Presidente sa harap ng tumitinding tensyong politikal. Paglayo kay Abante. Nako po. Kasabay ng pagsuporta, nilinaw rin ng koalisyon na hindi umano kinakatawan ni Abante ang kanilang sektor sa usaping may kinalaman kay VP Sara Duterte. Ito ang sabi, Abante does not speak for their community. Agoy! Ang payag na ito ay tila direktang sagot sa mga naunang paninindigan ni Abante kaugnay sa impeachment proceedings, kung saan isa siya sa mga vocal na nagsusulong ng proseso laban sa Vice Presidente. Ang paglabas ng manifesto ay kasabay ng mga kaganapan sa Kamara kung saan natukoy na may probable cause sa impeachment complaints laban kay VP Sara at inaasahan ang posibleng pag-akyat ito sa Senado para sa pag-delitis. Nako po. Dumistansya sila kay Abante. E paano na yan, kabibig? E palaging sinasabi ni Abante, VP Sara, Pangulong Duterte, nung ikay tumakbo, ang buong puwersa ng mga kababayang, yung same ng kanilang relihiyon, ikaw ang binuto. Sinabihan ko sila. If you still remember that one. Naku po, paano yan? Para yatang nasupalpal si Benny Abante. Katrayduran ba? Ito hindi naman. 75 churches ha. O ito ha. O pakinggan natin ha. I-share ko muna sa inyo ito. Pakinggan natin my video ito. O, alam nyo naman, maghanap na ng video para merong ebidensya ang ating lebak-lebak. O ito na kabibig. Para sabihin nyo talaga ang totoo ng chismis natin. O ito na. Manood tayo.
2: We would like to express our support for the Dutertes. Sabihin lahat kayo mga Duterte, we really support. Okay? Nandito kami, Bukong.
3: Yes, Pastor.
2: It's because it is not hidden to that there is a congressman here.
3: Oh.
2: And he's a Baptist pastor.
0: Kasi Benny Abante.
2: But we would like to state our stand. Maybe we have the common doctrine, but not political.
0: Ooh.
2: Therefore, we are not in unity with his political stand. Whatever, we respect that. Okay. So, we would like to express our support for the Dutertes.
3: Thank you.
2: And we would like to present this to you. Okay. And the Dutertes. Sabihin lahat kayo mga Duterte, we really support you. Okay. And if I may request respectfully, Your Honor, kindly furnish the office of the Vice President in this issue.
0: Ito po
2: ang para sa iyo.
0: Mala.
3: Take a picture. I'm gonna show you.
2: Halika dito sa medyo at kumuha tayo.
0: Mala.
1: 75 churches, ha? At we don't know, mas marami pa niyan later on, madadagdagan pa yan. Naku, Baptist Church, KOJC, INC, Iglesia ni Cristo, KOJC ni Pastor Kibuloy, tapos itong Baptist Church. Bakit sila sumusuporta kay BP Sara? Yan ang malaking tanong. Bakit itong mga simbahang ito ay sumusuporta kay BP Sara at sa pamilyang Duterte? Bakit kaya? One of the reason? Sa panahon ni Pangulong Duterte, mapayapa ang Pilipinas. Nakikita kasi nila kung paano niyurakan, kung paano ginagawa ng mga peking ebidensya or kung ano-ano lang na pwedeng ikaso kay BP Sara. Nakita nila ang panggigipit ng gobyernong ito. Sabi nga ni Congressman Igay Erese, nagsanig puwersa na ang lahat ng ahensya para lang pabagsakin si BP Sara. Baka ito ang nakita din ng mga bishops ng Baptist Church, ng mga miyembro at leader ng INC, lalo na ang KOJC. Pero ang Katoliko, kumusta? Bakit maraming mga pari ayaw kay BP Sara? Bakit kaya, no? Ano kaya ang nangyari? Pero may mga pari din na pinaglalaban si BP Sara at mga Duterte. Ito ha, let's continue.
4: Talagot po sa Pangasinan. Pangasinan.
5: Tayog.
6: Dr. Elmer Maraso, Mangaldan, Pangasinan.
5: Mangaldan. Dr. Elmer Maraso, Tagadabo, sir.
4: Bisaya. Bisaya lang kayo.
6: Bisaya kayo. Good
7: morning.
6: Okay, Mr. Frederick
7: Kuo
6: from
7: Binalonan,
6: Pangasinan.
7: Okay, sir. Welcome. All right. Sir, Ferdinand po.
8: Okay.
9: Okay, yung dalawang taga-Rizal lang kayo dito.
10: Pastor Joel, Antipolo City.
11: Dito lang.
12: Pastor Willie, Baras Rizal po.
11: Baras Rizal.
13: Pastor Bong.
11: Ito si Pastor Bong Alcala.
13: Galing Mindanao, pero dito ako nagpapastor.
11: All right.
13: Mindanao.
11: Agusan.
13: Manobo.
11: Okay. Ribo. Siya po ang administrator ng
2: buong Pilgrim Bible Baptist Church Philippines. We would like to express our support.
3: Thank you for that.
2: Ayaw po namin later on. Meron na akong sinulat kay BBT. Sabi ko sa there is a verse in the Bible that if God is destined to be
8: the next president.
2: No one can control it. No one can hold it. We would like to express our support for Duterte.
3: Thank you. Just
2: sabihin lahat kayo mga Duterte, we really support you. Okay. Nandito kami Kong.
3: Yes, Pastor.
2: It's because it is not a hidden thing. Mm-hmm. There is a congressman here.
3: Oh.
2: And he is a Baptist pastor. Yeah. But we would like to state our stand. Maybe we have the common doctrine, but not political. Therefore, we are not in unity with his political stand, whatever.
14: So, hindi sila unity kay Pastor Abante. Ito ang komento ng ating mga netizen. Buti ka pa alam ang tama, yung isa may tama. So, Abante lang ang mukhang... Thank you, pastors. Ang mga Baptist po, hindi nakikialam sa politics dati. May freedom to choose and hindi sila nagpapakita ng support sa politics dahil sa separation ng church and state. Ngayon, vocal na sila sa pag-support kay VP. Nasagad na sila sa ginagawa ni Abante. Kahihiyan sa Baptist si Abante. God bless you all po, mga pastor na nindigan para sa tama. Ooh. Congrats po, mga pastor. God bless you po. Oh. A very gentle gesture in separation of politics from beliefs and doctrine. Salute sa inyo, sir. Baka kasi masingle out din kayo like taong bayan daw or church people. Making the line is better. Oh. Solid authority forever. Wow na wow. Tuwid ang pananaw ng mga kasamahan ni Abante. Sa Abante lang liko at atras ang pananaw. Nako. Totoo ba yan? Baka sa bandang huli, bumaligtad kayo ha. Kapag malapit ng panaman, election, dumadami ang mga balingbing. Oh, wag kayong ganyan. May paninindigan sila. Tingnan mo nga, oh, pinuntahan nila si Congressman Duterte. Tapos sabihin mong balingbing, hindi sila magbabalingbing. Suportado nila ang lahat ng mga Duterteng politiko at naniniwala sila na ang mga Duterte ang siyang pwedeng magbigay ng kaginhawaan, kapayapaan sa Pilipinas na ngayon hindi natin nararanasan. Ang gulo-gulo. Ang daming problema sa Pilipinas. Oy, Agoy, ara na. Anong matayag ni Abante Sine? Paano na yan, Benny Abante? Shukran, mga pastors, and God bless you. Kasama pa ni Congressman Abante sila. What happened, Kong? Oh, yun ha. Yun ang ilang komento ng ating mga netizen, mga kabibig. Pero nahiya na yata si Abante. Ano kaya ang maging official statement ni Congressman Abante hinggil dito, no? 75 Pilgrim Bible Baptist Churches sa bansa ang nagpahayag ng suporta kay VP Sara Duterte. Napakasakit naman yan. Parang sinabi nila nga, oh, merong isang congressman pero hindi kami katulad ng kanyang paniniwala sa politika. Ito kabibig, oh. Diba? Oo. Nilaglag na si Representative Benny Abante. It's not necessarily about supporting Sara. It's about making a choice to prevent the Marcoses from taking control and leading the country down a path we may regret in history. Mang Canor, ano na? Ano na, Abante? Atras ka na lang. Yari na si Boy Abante. Nilaglag ka na ng mga katropa mo. Atras na, Abante. So yun po, kabibig, ang ating Ladies Lebak-Lebak for today. Ano ang inyong reaction hinggil dito? Sabi nga niya, if VP Sara is destined to be the next president of the Philippines, if God destined Sara, VP Sara to be the next president, then let it be, di ba? Ay naku, grabe, ang daming mga nangyayari ngayon, kabibig. Si Benny Abante. Paano yan? Parang, ano kaya ang reaction ni Benny Abante sa mga kapwa niya, Baptist Bishop? Ano kaya ang reaction niya? Magalit kaya siya? Sabi nga, traidor kayo. Ano ba? Hindi niyo ako pinaniniwalaan. Ako ay may alam dito. Kayo wala kayong alam. Ganun ba ang reaction ni Benny Abante? Or, sabi ni Benny Abante, sa kanila yan, sa akin to. Kung ano ang paniniwala nila, respetuhin ko din. Kung ano rin paniniwala ko, respetuhin din nila. Posibleng ganun, mga kabibig. Or baka sabi ni Benny Abante, sige lang, okay lang yun. Doon kayo papanig ka sa mga Duterte. Pero later, makisisi din kayo sa bandang huli. Okay? Posible din, kabibig. Or ipamumukha ni Benny Abante nga, tama ako. Tama ang mga sinabi ko. Tama ang mga desisyon ko. Tama ang nakikita ko. Kasi ako ang nag-attend sa Justice Committee hearing. Pero sila Abante, nanood din sa TV.
8: ano din sa social media at nakikita nila ang mga galawan ninyo. Ano yung sabihin, kasi nakaupo ka doon, ikaw lang may alam. Maraming may alam. Nanood na kami ng TV sa social media, live na live pa. Natural, may sarili kaming opinion. Ikaw may sariling opinion din. Respect na lang. Ito yung desisyon ng 75 Pilgrim Baptist Church. Ang kanilang sinusuportahan ang mga Duterte. Wala yung mga gawa niya yung Abante. United sila, no? Pero hindi sila united sa opinion ni Benny Abante sa politika. Parang ayaw nila. Parang they don't like it. Diba? Ay, naku.
0: Magandang gabi po. Ayan, balik na po sa atin. Nakarinig natin ang ating mahal na si Kabibig at ang narinig natin ng mga pastor na lumapit sa tanggapan ng ating Congress doon. Narinig naman ninyo kung ano ang sinabi ng mga pastor na dumayo pa para ipakita nila ang malaking suporta nila para sa ating Pipi Sara at hindi nila kauri, kumbaga, hindi nila kauri, no? Sobra naman yun. Kumbaga, yung isang kongresista nga daw na ka-anib nila ay hindi nila naman pinapanigan kasi pag nagsasalita yun sa Congress, eh nilalahat niya kasama yung congression niya, no? Di syempre, hindi naman fair yun sa iba. Kaya ngayon, nagsalita sila kasi nadadamay. Syempre, nagagalit ang mga, yung mga kaanib nila, nagagalit din sa kanila. Bakit nila pinababayaan na ganon? Pastor yun, kumbaga. And alam nyo naman, syempre, may code of ethics, diba? Kahit ba nasa labas ka ng kongresyon nyo, eh pagka ganyan ba, kailangan ka bang papanig sa hindi tama? Alam mo nang tama, pero pinapanigan mo pa rin yung mali. Eh, di patay kang bata ka, di ba? Ngayon, gagamitin mo pa yung salita ng Diyos. Naku po, yan ang naman ang sinasabi sa atin ng Panginoon. Huwag niyong gagamitin ng pangalan ko sa bay ninyo eh. Aray-aray ko mambo, di ba? Ay, naku buhay. Talaga naman. So, anong gagawin natin? O di makikisali na rin tayo sa mga pastor. Congratulate na rin natin ang mga pastor na ito. At talaga naman nauntog na sila at nagising sila sa katotohanan. At talaga naman ngayon nagsasalita na rin sila. At binibigay nila ang suporta nila. Katulad din yan ng ipinamahagi sa atin ni Miss Cathy Binag na ang message from INC. Na talagang ayaw nila na ma-impeach si Sara, ayaw din nila ma-impeach si Bongbong. Pero gusto nila magbago ang takbo ng gobyerno natin. Pababain nila yung bilihin, intindihin nila yung kababayan natin na lalo na yung nasa laylayan. Maawa naman sila sa ating mga kababayan. Nakakabaliw ang ating bayan ngayon. Hindi ako talaga makapaniwala. 700 pesos lang dapat ang bill nung ali. Naku, ngayon 7,000 na. Ano ba naman ang kuryente niyang ginamit? Ano yun? Nagpatakbo ng factory? Aloka. Isang ventilador at isang langan TV. Ventilador lang at dilawang kanilang ginagamit. Ganun nakalaki ang mga charges. Ay naku, hindi ako makapaniwala dyan. Pero talaga nakita ko yung resibo. Pinakita eh. Nakita ko talaga yung dalawang mata ko, nakita ko 7,000 talaga. Yung 700 niya dati, isang buwan lang later, ito na 7,000 na. Anong kamilagrohan yun, di ba? Tapos ito namang si Manong Jay, nakulong. Kinulong nila kung kailan mag-weekend, maglo-long weekend. Alam niya naman yun, nag-labor day sa atin sa Pilipinas. Kinulong nila, hinuli ng NBI na ito. Talaga naman dinitain. At merong pang camera. Nako, talaga naman. So, syempre, magaling naman at may camera. At least makikita natin kung anong kabusuhan nilang gagawin kay Manong Jay. Pero hindi naman nila inabuso. Ilagay pa nga nila sa wheelchair and all that. Pero ang matanda ay may hika na and everything. At hindi na rin malakas. Parang si Tatay Duterte kinidnap. Kung kailan gabi, tsaka kinidnap. Diba? At dinala doon. Ganon din ang ginawa nila kay Manong Jay. Pumunta sila sa bahay ng Manong Jay. Tapos, pinikap si Manong Jay at yun dinala doon sa kanilang himpilan. Ang siste, hindi kaagad siya makakalabas dahil nga wala ngang korte. Diba? Alam mo naman ang pagkukulang ng ating bayan. Yan, isa yan sa ating dapat na tinututukan. Ewan ko kung ano giniintindi. Hindi itutukan ito. Dapat merong ganyan na 24/7 na matatawag kayo pagka may huhulihin kayo ng alanganin. At least may matatawag kayong judge para mabigyan kagad ng kaukulang hustisya ang tao kung pwede ba siyang makulong or o pwede na siya magpiyansa at kayo ang magbibigay ng rule. Pero, abay, dinala nila, wala nang opisina. Ala, ilang araw, 'di ba? Nag-weekend 'yun eh. Tapos nakalabas siya kailan kapo nung isang araw. Ewan ko ba kung kailan 'yan. Anyway, ala, sorry lang ang sabi nung judge. At alam niyo po ba kung ano 'yung nakalagay doon sa kanyang ano, sa kanyang petition na dinimanda siya? Dapat ang nagdidemanda doon sa kung saan siya nandoon, tulad nito, nagdemanda noon si Bongbong Marcos o kung kay Bongbong Marcos nga yung demanda, di ba? Pero ang nagreklamo, itong matibag na ito na kung saan niya dinala yung kanyang reklamo, and then dapat hindi sila ang nagkakaso, dapat yung tao mismo. Ayan, kamalian nila ha. Tapos sinanggap ng judge. Tapos sinabihan ng judge, na nakalagay dun sa ano, non-bailable. Kalain mo yan. Non-bailable? Ano yung nagpalabas ka lang ng fake daw na news? Yun naman din ang pinaninindigan ni Amy Marcos na palabas-pasok ang kanyang kapatid sa ospital. 2 buwan pala na nagtatrabaho sa being a president. Ganun na ang problema ng kapatid niya. At hindi daw inaalagaan yung kapatid niya. Excuse me? O tapos ngayon, yun ang nagreklamo, yung taga-NBI. Bakit yun ang magre-reklamo? Dapat si BBM mismo maglamo na dapat siya naman nagdala nun sa korte o kung saan man. Oh. At then, bakit mo sasabihin na Nobel yung naglabas ka lang ng fake news daw? Abaw! Na yung pinalathala daw sa ano, social media at then nakuha naman yun ng matanda sa loob na mismo ng hospital. Totoo naman kasi yon. Kaya ngayon, pinahirapan lang talaga nila ng todo-todo yung matanda tapos 10,000 pesos lang naman pala ang kanyang piyansa. Halain nyo yan. Thank you attorney Mark Tolentino. Nakakaloka ang Pilipinas nating mahal. Bakit ganito? Puro power tripper ang mga tao? Kailan nangyari to sa Pilipinas? Oh, well nga pala, nangyari na nga pala to nung time nung tatay niya. O ngayon, uulit-ulit. Kasi yung tatay niya, hindi na ang nagpapatakbo ng country natin noon. Dahil nga may sakit, nakahiga lagi, may lupus, di ba? Kaya ngayon yung nagpapatakbo ng ano natin noon ay si Bear, di ba? Kaya, ay nako, huli dito, huli doon, carpe dito, carpe doon, ganun. Tapos pagkahuli, nabagaan siya ka, bugbog ka, at saka pag nagsalita ka na against sa government, kulong ka. Yan, ganun. Ano ngayon ang nangyayari sa ating bayang Pilipinas? Di ba ngayon din, ganun din ang patakbo ng bayan natin? Di ba parang ganyan na rin, silent martial law? Oh, mag-rally ka, nako, huwag kang pupunta sa Mendiola, nako, makikita nyo ang pinaangharang nila doon. Kala mo, pang war talaga, blade talaga ang naka... Anuli doon, carpe dito, carpe doon, ganun. Tapos pagkahuli, nabagaan siya ka, bugbog ka, at saka pag nagsalita ka na against sa government, kulong ka. Yan, ganun. Ano ngayon ang nangyayari sa ating bayang Pilipinas? Di ba ngayon din, ganun din ang patakbo ng bayan natin? Di ba parang ganyan na rin, silent martial law? Oh, mag-rally ka, nako, huwag ka

0: pagka ikaw tumalun doon sa kanilang barakay doon sa Malacanang, sa Mendiola, Caloca. Ay, alam nyo, nagkakagulo ang Pilipinas. Magulo na nga ang bundo. Nagugulo din sila. Hindi na talaga overloaded na rin din yung utak ko. Pasensya na. Nga, everywhere na ang aking balita sa inyo. Kasi talagang everywhere din ang balita. Kaya gusto ko lang i-share sa inyo lahat ang nalakap ko o nakalap ko para updated din po kayo. Hindi kayo huli sa balita, o oh, di ba? Yun lang naman ang akin, o oh, pachika ng bayan. Pero talaga bilib ako sa ating ano na ito. Ay, my dear kabibig, maraming salamat ha. Ikaw ang buhay ng aming programa. Kung wala ka, wala din kami dito. Nasa-save mo ang aking pagbabalita. At least ikaw na nagbabasa ng balita for us. For me. Thank you, mahal na kapatid. Yes, I'm still supporting you, okay? Ay, naku, mag-subscribe na kayo, okay? Ako si Kabibig, para talaga maging latest kayo sa mga libak-libak na kanyang i-sinishare po sa ating lahat. And then, oh, diba, mahal dear? Maraming salamat, mahal kong kabibig, okay? And huwag kayong mawawala again, huwag po kayong alis at kami po yung magbabalik. At saka magmaya po, huwag po kayong magbibitiw sa channel na ito. Abangan nyo po ang mga programang coming up after ng ating programa. But for the meantime, ito po na isa pang awitin para sa inyong lahat. Ay, maraming salamat po. Mega loud shout out din po sa iSurge Music. Nakita nyo yung mga makadamdamin natin mga musika. Talagang yan ay tagos sa puso. Ika nga. Kaya iSurge Music, please support by liking them in Facebook and YouTube. May YouTube channel po sila at nandoon ang kanilang selection ng kanilang playlist. Pakinggan nyo from the top to bottom. Talagang halos everyday yata naglo-load sila ng mga bago nilang mga music na para naman sa lahat, para ma-enjoy ng lahat. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod. Please don't go anywhere. We'll be right back. Gippsland
1: FM. Hi guys! Tingnan nyo nga naman to si Buba. Ayos ni House Committee Chairman pala ng mga buaya. Puro na lang to Mary Grace Piatos. Pero walang may presinta at walang hawak na ebidensya. Mabuti pa nga yung utang niya. Malinaw na malinaw. Ito, pakinggan nyo ah.
2: Chairman, yung pong notice of disallowance ng COA, mismo po lahat ba ng dokumento nito hawak na ng komite? Yung bahong mga dokumento ng pagtanggap ni Mary Grace Piatos, Chippy McDonald, Carlos Miguel Wishi, itong lahat ng ito, ito bang mga dokumentong ito hawak na po ng komite o ito po ay hihingiin pa lang po ninyo sa COA?
3: Wala pa pong hawak na ganyan ng Justice Committee, no? As a matter of fact, that is part of the request for issuance of subpoena duces tecum of all the COA documents which were used by the Committee on Good Government or the Blue Ribbon Committee of the House.
1: Ito lang yung nagpapa-impeach na walang ebidensyang hawak ba? Mas mabuti para tupagin mo na lang yung utang mo kay DP Zara kaysa pagpapa-impeach sa kanya. At bayaran mo na yung buba dahil klaro pa yun na may ebidensya.

0: Nakakatawa namang itong si Mike Abe. Yung para sabihin niya na ginagamit daw ng mga DDS itong si Martin Romualdez para sirahan si BBM. Oh my G. Hindi ko alam kung saan planeta ka nanggaling o kung nagbakasyon ka ba ng gaano kahaba. Na para sabihin mo yan, my God. Ito ilang beses ko nang sinabi, Mike Abe, makinig ka. Hindi kailangan ni BBM ng ibang tao para masira siya dahil kayang-kaya niya na yan sa sarili niya, ungas. Si Claire Castro lang ay kayang-kaya na yan. Hindi nyo kami kailangan. At lalong hindi namin kailangan si Martin. Okay? Anong sisirain kay Ngagva? Eh, sirahan na yan. Anong sisirain sa kanya? At again, ilang beses ko na itong ulitin at uulitin ko ulit. Hindi kailangan ibangag ng ibang tao para siraan ang sarili niya dahil kayang-kaya niya na yan sa sarili niya. Gago. Hindi nyo kami kailangan. At lalong hindi namin kailangan si Martin. Ina, sila-sila ang magkakasama sa korupsyon. Natural sila-sila ang magturuan. Kaya nga nataranta si Bangag, di ba? Bigla na lang pinayagan na lumabas ng bansa yung pinsan niyang magtanakaw na katulad niya. O di ba noon na ayaw payagan niya lumabas ng bansa? Ayaw ni Boying Zombie Remulla. O ay nung nagbabala, itong si Martin Romualdez, ano sinabi niya? Hindi ako mananahimik. Hindi ako papayag na ako lang mag-isa. Lahat kayo damay. At uulitin ko lang ulit, hindi dininay ni Martin Romualdez ang pagnanakaw na ginawa nyo. Kasama siya actually. Hindi niya dininay, basta ang sabi niya lang, hindi daw siya ang mastermind. Pero wala siyang sinabi na alleged corruption na ini-involve nyo ako ay walang katotohanan. That is so untrue. Walang ganun. Basta ang sabi niya, hindi ako ang mastermind. So ibig sabihin, meron talaga. Ito si Mike Abe, ulol talaga ito. Pwede ba? Ulitin ko lang, no? Hindi kailangan ni BBM na ibang tao para siraan siya. Kaya niya na sa sarili niya, gago.
1: Gippsland FM. Tang ina mga boss, naloko na. Mismong yung pangulo na si Bongbong Marcos, dinepensahan pa yung pag-zero sa budget o subsidy sa PhilHealth. O pakinggan natin mismo yung sinabi niya.
2: That is, we do not want to subsidize it is because it is the subsidy with lang doon sa bank account ng PhilHealth hindi magagamit. Eh marami
1: mga boss, nakasulat mismo sa konstitusyon natin, partikular sa Article 2, Section 15, at sa Article 13, Section 11, yung karapatan ng mamamayan sa kalusugan. Ang nakasulat nga doon, the state shall adopt an integrated and comprehensive approach to health development, and it shall prioritize the needs of underprivileged sick, elderly, women, and children. Kaya nga nagkaroon mismo ng Universal Healthcare Act eh. Kasi sabi ng konstitusyon, karapatan ng mamamayan ang kalusugan. E di simpleng tanong, Mr. President, lahat ba ng mamamayan, lalong-lalo na yung mahihirap at yung mga senior citizen, covered na ba sila ng PhilHealth? E sabi ng batas, dapat covered sila eh. Keso nagbabayad sila ng premium o hindi. Alam mo ba, Mr. President, kung anong sitwasyon sa mga public hospitals? Nakabisita ka na ba kahit minsan sa public health hospital? Nakita mo na ba gano'ng karaming pasyente ang nakapila dyan? Alam mo ba kung anong impyerno pinagdadaanan ng mga manggagawa ng mga pasyente para lang makakuha o maka-access sa PhilHealth services? Alam mo ba na halos gagarampot, mumo yung naibabawas sa bill gamit yung PhilHealth? Alam mo ba yon, Mr. President? Sura ko hindi mo alam yan, kaya yan mga pinagsasabi mo. Tapos ang ginawa ng Senado at Kongreso, siniro yung budget o yung subsidy sa PhilHealth. Tapos ikaw bilang Pangulo, kinunsinti mo pa. Kung ang problema nyo ay underutilization ng funds sa kabila ng ganitong sitwasyon ng mga manggagawa, ng mga pasyente at ordinaryong Pilipino, ang solusyon dyan, simple lang din eh. E disipain mo yung inappoint mo na CEO ng PhilHealth na si Emmanuel Ledesma. Isama mo na yung buong board ng PhilHealth. Tapos anong sabi mo, Mr. President? May pagkakagastusan na ibang mahalagang bagay. Anong mahalagang bagay, Mr. President? Binawasan nyo yung budget sa edukasyon. Sa CHED, sa DepEd, sa free college tuition. Tapos binawasan nyo yung budget ng iba pang mga ahensya ng gobyerno. Tapos anong mababalitaan namin, ha, Mr. President? Akap ng pinsan mong si Martin Romualdez, nakakuha ng 26 billion pesos? Sa tingin mo, Mr. President, anong mensahe ang pinaparating mo sa amin na ordinaryong Pilipino? Naming mga manggagawa at PhilHealth members na mas mahalaga yung akap, yung ayuda ng mga politiko kaysa kalusugan ng mamamayang Pilipino? Ganun ba, Mr. President? E gago ka pala talagang presidente ka eh. Mga boss, huwag tayong pumayag dito sa sinabi ni Bongbong Marcos tsaka ng mga senador at congressman. Labanan natin to. Kalampagin natin silang lahat. Buhay at kalusugan nating mamamayang Pilipino ang nakataya dito. Keep smiling.

0: Okay, pakinggan naman po natin ang ating mahal na mga kapatid sa DZAR 1026 News. Ultimatum dalawang linggo, ibinigay kina Trillanes at Torre para patunayan ang akusasyon versus Pastor ACQ. Sige, pakinggan po natin sila nang tayo may malaman. Narito na po sila. Take it away po. Maraming salamat po.
1: The Kingdom of Jesus Christ, si Sister Nelida Lizada, Ma'am Neng. Magandang gabi. Karagdagan pong mga pahayag dito sa mga accusation po na ibinabato ngayon sa KOJC.
2: Magandang gabi sa lahat, lalo-lalo na sa mga members natin na naglilipana sa buong mundo, hindi lang doon sa Davao, mga kapatid. At saka, naintriga ako sa tanong doon na gaano katatag daw ang KOJC. Ito lang masasagot ko. Paano mo mapapatunayan ang kahoy ay matatag at matibay? Pag yun ay dinaanan ng dilubyo, dinaanan ng hayan, dinaanan ng mananatiling nakatayo. Ganyan ang KOJC. Burahin man ninyong ibang leader, burahin man ninyong mananatiling nakatayo ang KOJC. May tatayo at tatayo. Hindi ninyo kami mabubuwag. Kunan man ninyo kami ng lahat ng pera, mabubuhay at tatayo ang KOJC. Hindi niyo kilala. Ang amang makapangyarihan, ang backup namin. Faith that never falters. So yon ang sagot ko sa tanong na gaano katatag ang KOJC. Ganon. Walang dilubyo, walang bagyo ang makakabuwag sa KOJC. Yun lang, mga kapatid.
3: At least nakita natin, relax pa rin si Ma'am Nelida ngayon.
2: Yes. Mabait ako ngayon.
3: Inject humor. Yan ha, mabait pa si Ma'am Nelida niyan.
2: Yes.
3: Ha? Nagkaharap-harapan yan sila ni General Torre.
2: Ay, hindi. Ay, oo.
3: Oo. Kaya nga, I'm very happy now na medyo relax na relax.
2: Very gorgeous ako sa kanya. Pinasok pa nga ang kwarto ko eh.
3: Yan.
4: Attorney, may tatanong po dito si Bebot Abanto. Konting balita po. Attorney, kamusta na raw po ang kalagayan ni Pastor ngayon?
3: Well, tatag na tatag si Pastor. No? He is a model of resilience, no? And supreme faith, no? To the Lord Almighty. So kaya nga, magtataka ka sa kadami ng mga dilubyo na dinaraanan ng KOJC. Ang leader na nga ay inakusahan. At ngayon ay nasa kulungan nga. Pero pag mapunta mo doon si Pastor, sir, maniwala ka sa hindi, eh nagtataka ako. Bakit mas bata pa yung kanyang skin kesa sa akin? Tapos relax na relax siya ngayon. And there can be no other explanation except his faith. Yun lang siguro ang aking masabi.
1: Opo, may komento rin dito na dahil sa ipinapatupad na zero corruption at transparency, kaya ganyan at nakikita natin mismo ang resulta. Hindi po kagaya sa gobyernong corrupt, minsan ghost ang mga projects, hindi mo makita kung meron man substandard. Yun ang mga komento ng ating mga kababayan, attorney.
3: Actually, nakikita ko yan kasi ako, hindi ako miyembro. Muslim po ako. Pero nakikita ko, kaya nga, ingat na ingat din ako na yung actions ko would be in consonance likewise with the KOJC faith doon sa mga turo ni Pastor Apollo Sikibuloy. Kasi kung magiging corrupt ako, sigurado tanggal na ako. Pero sa awa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, matagal-tagal na rin ako. Kasi ingat na ingat din ako sa aking mga actions. Because my actions as legal counsel should likewise reflect the majesty as well as the respectability of my client. So, what you see now is a reflection also of the character of my client.
1: Meron pa dito, kaya ba attorney dinadamay ang KOJC dahil wala silang mahanap na butas sa dating Pangulo?
3: Isa rin yan eh, kasi ang tagal-tagal na naghahanap ni Senator Antonio Trillanes, I don't know talaga kung bakit ganyan si former Senator Antonio Trillanes, yung fixated siya kay PRRD at ngayon kay KOJC founder Pastor Apollo Sikibuloy. Hindi ko ma-explain yan except na sa katagal-tagal niya naghahanap ng ebidensya, hanggang ngayon wala pa talaga siyang ebidensya. Kaya maski ano-ano na lang ang tinuturo niya na mga akusasyon, ito na naman. Anong proof niya na yung helicopter and private jet daw ng KOJC ay kay PRRD? Ang proof niya ay ito. Kasi po, pagtitingnan mo, mas madalas pa siyang gumamit kaysa sa true owner ko. Estudyante ko ito sa law school. I will perhaps tell him, iho, nakadaan ka ba sa kolehiyo? Ubo, nakadaan ka pala, doon sa philosophy mo, nakadaan ka ba ng logic, iho? Tatanungin ko siya, upo, parang logical fallacy ito. Ang proof mo na si PRRD ang may-ari ng helicopter at saka aeroplano kasi according to you ay mas madalas pa siyang gumagamit kaysa sa true owner. Meron ka bang ebidensya, iho, na ang true owner ay si Pastor Apollo Sikibuloy? Meron, bebe, meron ka bang ano dyan? Yun ang ebidensya. Meron ka bang video? Meron ka bang testimonial evidence na mag-prove talaga? You will prove the causal link between your allegation and your, what's you call this, accusation. Yun po ang kinakailangan, iho. Kaya sunod, bago ka mag-attend na aking klase, review ka muna ng logic, ha? Review ka muna para magkaintindihan tayo.
2: At isa pa, attorney, yung sabi na ang KOGC daw walang kapasiting bumili ng mga gamit na yun. Ano? Matanong nga kita, Tore. Ano pala ang mga parameters mo at basehanan mo sa isang tao, isang agency or isang entity na may kapasidad siyang ganyan. Ano ang parameters na ginamit mo? At sino kang mag sa amin na wala kaming capacity? Huwag mo kaming ipantay sa standard mo. Kung ang standard mo ganun, huwag mo kaming ipantay doon kayo ni Trillanes. Yun lang ano ko. Ano ang basehanan mo? Yun lang. Kung tanongin din kita, wala kang kapasiteng bumili ng bahay doon sa ganyan, ha? Magkababayan tayo. Ma-accept mo ba yon? Hindi ko man alam kung may tinago ka ba dyan o manakahukay ka ba ng ginto. Kaya hindi kita maling akusahan na wala kang kapasite na bumili ng bahay. Kaya wag mo kaming akusahan din na wala kaming kapasiteng bumili ng ganito, ganyan. Mali ka dyan. Wrong.
3: Ma'am Nel,
2: former general, wrong ka.
3: Meron akong speculation, bakit ganun? Yung kanya. Kasi kung na-meet niya yung mga KOJC members kasi, masyadong humble. Siguro yung kanyang specification o kanyang requirement, dapat hambugiro ka, dapat haughty ka, at showy ka para ma-prove na may capacity ka. Pero pwede ako magkamali nun, ha? Opinion ko lang yun. Pwede ako magkamali nun. Pero siguro yun ang kanyang parameter na may capacity ka.
1: Attorney, may nagtatanong dito. Ano pong mangyayari sakali, attorney, kung after ng dalawang linggo na palugit ninyo ay walang maibigay na ebidensya sina Trillanes at Torres sa kanilang mga akusasyon?
3: Well, that is a decision, no, to be made by KOJC officers, and nandito naman sila, ma'am, ngayon. Perhaps lang, I could not speculate for them, but perhaps baka may kaso talaga. Yun po.
2: Hindi natin sila masisingil, no, pababayaran after two weeks kung hindi ilan naman, no? Kasi wala silang pinirmahan. Ang atin ang salita-salita dito, kayo salita-salita din dyan. Ang maganda dyan, punta kayo dito, pirmahan tayo. After 2 weeks, ibigay ninyo. Sige, pasanin ninyong helicopter at saka aeroplano, inyo na. Diba? As simple as that. Wala nyo yung satsat dito, satsat doon, para tayong mga bakla niyan.
3: Parang bakla, Ma'am Nel?
2: Oo, diba? Satsat dito, satsat doon. Anong makukuha mo doon? Edi, papel, punta kayo dito, pirmahan tayo. Sige yan. I-produce nyo in 2 weeks time. Kasi kayo, kung makabitiw kayo ng salita ninyo, wagas. Ilang segundo, ilang minuto, naku, ang dami ninyong nagawang script. Ngayon dito tayo, sige, pirma tayo. After 2 weeks, bigay ninyo ang lahat ng mga legal, ha, ng mga dokumento na totoo, ha, hindi fabricated. Bigay nyo sa amin, punta kayo doon, pasanin ninyong replano at saka chopper, inyo lahat. So yon, pirma kayo, pirma tayo dito. After 2 weeks, pag hindi yun ang ibigay, hahanapin naman kayo, punta kayo doon. Be a man or a gentleman, sundin ninyo ang pinag-usapan natin at pinirmahan natin. Yun, di ba, ano, former general, yun ang tama. Huwag tayong satsat ng satsat. Sinasayang yung laway ninyo, eh. Huwag na yung laway, bulpinan tayo.
4: Tsaka, attorney, nung KOJC siege, naghukay at tsaka kung pera ang hinahanap. Ngayon, pera na naman ang hinahanap. General, paano yun, sir?
3: Oo nga, eh. Nagtaka pera nga ako lagi. KOJC siege, ha? Ang lalim-lalim. Dinideny pa nila noon, di ba? Nakakatuwa nga yun, eh. Ilang beses ko yung inattempt na pasukin yun. Hinaharang pa ako. Pero nung after ng Senate investigation, wala na silang magawa, eh, pagpasok namin, ang lalim-lalim talaga, na-confirm talaga. Eh, ang tukoy pala nun, kasi nga, eh, yung, kunyari, yung, ano, kunyari, yung, what you call this, yung tinataguan daw nila, pastor, bakit pagtago sila, pastor? Oh, eh, may duda nga na may hidden, ano daw, mga gold bars o mga ano daw, yun ang mga sabi-sabi, kwento-kwento. Yun ang real purpose daw. Pero, yun nga, hindi man din tayo maka cite with specificity kung yun. Kaya nga, ang atin is, suspicion natin yun. No? And pwede tayo magkamali doon.
2: Hindi tayo pwede magkamali, attorney. Oh, di ba? Nabukay kayo, hindi heartbeat ang dala ninyo. Oh, gold detector. Kasi kung totoo yan, tingnan nyo yung mga binitbit nyo doon, mga mukhang abantero doon sa diwalwal. Oh.
3: Ah, yung
2: diba?
3: Mga,
2: yun ang totoo.
3: Yung dinamitan ng parang mga pulis sila.
2: Maging totoo
3: confirm
2: ka ba,
3: yan,
2: Turi? Ginto ang hinahanap ninyo. Aba, kung totoo yan, magdala kayo ng saktong detector. Turuan ninyo kami, hati tayo. Oh, di ba? O di, masaya kayo, masaya din kami. At saka anyway, hindi naman selfish ang QGC. May nalalaman pala kayo dyan eh. May ginto dito, ginto doon. Aba, kung totoo yan, edi sabihin ninyo kami. Tulungan namin kayo maghukay.
4: Opo, tsaka dito attorney, may nagtatanong. Di ba dapat daw po, pag totoong may ebidensya, eh diretso na sa konkretong dokumento. At wag daw mag-rely sa teorya lang, attorney Torion. Ano masasabi mo doon, sir?
3: Oo, tamang-tama yan. Kasi kung may ebidensya, sabi nga niya eh, ang na-uncover namin, dapat sa interview, dala na niya. Pareho nito, meron akong mga papeles. Dala-dala na. Ito yung aming ebidensya. Oo, meron dito, picture ito, nagbigay ng pera. Ang daming pera si Presidente Duterte doon sa QGC officer. Oh, eh baka si Ma'am Nilida yun. Oh, dyan, binigay kay Ma'am Nilida yung pera. Oh, may video rin, no? Nagpapakita talaga na si Presidente Duterte nagpera tapos nagka-agree sila na ipangalan lang sa QGC. Oh,
2: may trail paper, attorney. May trail paper.
3: Oh, may trail paper talaga. Kasi kung magbili ka kasi ng eroplano, hindi rin yan dali-dali. Oh. Oh, they will also check whether or not you really have the capacity. Oh, tapos ang iba pa nga yan, eh, hindi talaga cash ang ina-accept. Oh, dapat money transfer yan. O di, kung meron kang money transfer, pakita mo. So, kung meron nga talagang proof na kay PRRD yan, dapat sa interview pa lang, pinakita na niya. Eh, ang problema hanggang ngayon, wala eh. At saka, ang duda ko, wala talaga siyang ebidensya.
2: Basayan lang atin, attorney, pag hindi naibigay within 2 weeks, dilaan talaga ninyo doon ang chopper at ang eroplano. Linisin ninyo ang buong hangar doon hanggang sa labas.
3: Pati yung apron pala.
2: Oo. Dila ang ginamit ninyo sa paninira sa mga inosente, abadi dila din ninyo ang dapat maglinis. Diba?
3: Ayos.
2: Fair yun. Kaya beware of using your tongue.
4: Napakalinaw po.
0: Ayan nga po ang ating mahal na mga DZAR family and of course ang KOJC. Tinelli and Attorney Torion na nagpayag ng kanilang saloobin. Tandaan mo, Mr. Trillanes at Mr. Torre, 2 linggo lang ultimatum sa inyo, ha? Para patunayan yung akusasyon nyo kay Pastor Kibuloy, ha? Kasi mali ang inyong ang inyong sinasabi. Kaya ngayon, may hamon sa inyo na kapag hindi nyo napatunayan, alright, na sa kay Tatay Digong ang eroplano at ang helicopter at saka yung, yun nga, ang property ni Pastor Kibuloy, lahat na lang ng binintang nyo na. Kawawa naman ng pobreng tatay. Nandun na nga sa Netherlands, pinagkakaisahan pa rin ninyo, wala kayong habag, wala kayong awa. Anyway, so 2 linggo lang binigay sa inyo, ha, ilang araw na nakakaraan, kaya malapit na, dapat makapag-produce kayo ng papeles na patunayan ninyo na kitatay Digong ang mga eroplano na nakalagak lang doon sa ating kingdom. Nandun lang sa property nila at walang kinalaman ng kay OJC, ha? Sige, pag hindi nyo napatunayan yan, sige, maghimo din ninyo. Himo din, ang sama naman ng words, ano? O didilaan nyo na lang ang eroplano, ang plane, ang helicopter ni Pastor Kibuloy, okay, ng kay OJC, at saka yung hangar, at saka yung mga apron. Right? Di gagamitin nyo, lilinisin nyo yung gamit nyo, ang dila ninyo. Dahil sa kapangitan ng lumalabas dyan sa bibig ninyo, yan ang dapat na gawin ninyo. Okay? Yan ang parusa ninyo. Plus, may kaso pa kayo. Okay? Tandaan nyo yun. Kaya, bilis-bilisan nyo na. And pero may maganda namang ano para pag napatunayan naman ninyo na sa inyo naman, sa kanila nga talaga yung helicopter, kay Tatay Digunga, at saka yung aeroplano. O sige, sa inyo na. Bit-bitin nyo na nga. Ilagay nyo sa likod ninyo, pasan ninyo, whatever. Okay? Pag napatunayan ninyong sa Tatay Digunga nga ang eroplano. Pero pag hindi, ha, maghanda-handa na yung dila nyo, tsaka tandaan yung kaso ninyo coming soon. Right? Tandaan nyo yan. Kasi kayo ang gumawa ng ganito, kaya parusahan din kayo ng ganon. Right? Fair enough yun, ha? Walang ano dun. Ganding, magaling-magaling yun. Okay yun. Thanks kayo, JC. Thanks, Ate Nelly. Ay, nako. Thanks, Attorney Torion, na talagang nandiyan ka para kay Pastor. Nandiyan kayong lahat para kay Pastor Kibuloy. Alam nyo, hindi ako evangelist na katulad nila, ha? Ako po ay Seventh Day Adventist, pero malaki ang paggalang ko sa mga relihiyon. Kasi dapat naman, eh. Kasi religion lang yan, eh. Lahat tayo magkakapatid pa rin sa pangalan ng Ama. Isa lang naman ang Diyos natin, eh. O, sino ba gumawa sa ating lahat? O, diba? Sino ba yung napako dun sa krus? O, diba? Alam nating lahat 'yun. O, di ba? Kaya lahat tayo magkakapatid, walang ano sa religion, all right? Ang KOJC, tahimik na religion ito. Pero ang sakop nito, buong mundo. Nakarating nga po sila dito sa atin nung nagkakampanya tayo para kay Pastor. And syempre, hindi naman tayo masyadong sinuporta ng ating mga kababayan dito dahil syempre natatakot sila dahil ang di pa nila ang nalalaman ang talagang tunay na nangyayari sa Pilipinas. Parang clouded pa sila. So ngayon, eto po, napakababait po nila. Ah, lahat po sila. Lahat ng pumunta sa bahay. Talaga naman, I really, really miss them. Si Amethyst. Ay, my dear Amethyst, I missed you. And the whole team, brothers and sisters, talaga nakalimutan ko na yung mga names nyo pero kilala ko kayo sa mukha. Alam nyo po ba na kayo inaantay ko every Sunday? O, diba? Masama ako sa inyo kahit papaano pag may time po ako. Minsan naman po, may sakit ako. Pasensya na po. Pero maraming salamat po talaga kasi at least nailapit nyo ako sa talagang tunay na nagbabalita ang SMNI News, Nightline News, DCIR 1026, lahat ng channel ng SMNI under Sunshine Media Network, diba? Sunshine, ika nga ganon. Hindi sunshine, ha? Sun, a sun, S-O-N, and shine, okay? Baka malito kayo eh. Kaya Sunshine Network yan. Kaya lahat marami, ang network nila ay marami po yan, okay? Tsaka syempre, mga programa nila ay may mga sarili-sarili ding channel at nandiyan at naglilingkod para sa bayan ng katotohanan ay talaga naman nakakatuwa panoorin. Okay? Kaya tune in lang po kayo sa DZAR 1026 News. Yan lang po ang i-click nyo sa ating YouTube channel para ma-update po kayo sa talaga ng lahat ng balita na gaganap sa bayan natin para hindi kayo ma-missed out nyo yung nangyayari. Okay? At syempre, hindi tayo matakikinig sa mga taong o sa mga media thing dyan na puro lang yung papapogi. Yung puro, hindi talaga sa makatotohanan. Para sila yung nasa, nagpapantasya. Ika nga, yung mga ini-interview nila, lalo na yung mga nakaupo. Ewan ko ba, nakakaloka. Anyways, highways. Maraming salamat again. And of course, nandito kayo sa amin, sa Gibson FM 104.7, Connecting Our Community, Your Community Radio. At maraming salamat po sa inyo lahat dyan na nakikinig ngayon sa amin dito sa Gibson FM 104.7. And Barkadahan Forever Worldwide. Ayan, kasi yan ang ating YouTube channel. Please support naman po. Like, at saka click the bell button para din po mag-update kayo kasi mas marami tayong music doon na naipapatugtog. At saka, yes, syempre, channel natin yun. Wala nang pipigil sa atin kung ano ang ating sasabihin. Pero hindi naman tayo nagsasalita ng against everyone. We just saying what is happening around us, okay? At doon lang tayo nagre-react. But then again, namin dito din po sa Gibson FM para naman po ma-update kayo sa mga programs namin. May program guide po kami sa www.gibsonfm.org.au. Click nyo lang po yun. Then, pag na-click nyo na yun, tapos hanapin nyo lang po yung program natin Monday and Wednesday, Filipino Radio, diba? Dun, maririnig na natin ang playback ng ating mga program ng nakaraan para ma-update po kayo kung ano yung mga na-missed out din nyo po. Okay? Anyways, highways again. Shoutout na lang po sa inyong lahat, sa lahat ng ating mga family, friends na nandito sa Gippsland. Mag-ingat po kayong lahat, okay? Huwag kayong masyadong lumabas at mahal ang petrol. Mahal ang gasolina. Kaya dyan na lang kayo sa bahay maghanap ng inyong gagawin o mag-happy-happy sa inyong mga tahanan para kayo ay safe na, nakasave pa. O, diva? May ganern. O siya, magandang gabi po sa inyong lahat. Oh, well, ito nga pala. Pwera lang pala sa mga nagtatrabaho, okay? Drive safely. At saka, don't drink and drive, ha? Like BP Sara said, like dito sa atin, sinasabi natin palagi na don't drink and drive dahil ang buhay ay mahalaga, okay? Kaya mag-iingat po tayo. Okay. Ah, sige na, listen na ako. Uy, shoutout na rin sa mga OFW natin dyan, ha? Ingat-ingat po kayo. Ay, saan man po kayo naroon. Again, God bless you all. May God bless Philippines. May God bless Australia. Tandaan po natin, mahalin natin ang ating bayang Pilipinas, ang ating bayang sinilangan. Huwag nating kakalimutan. Huwag inyo lingkod, Gina Agustin. Maraming salamat po. Sayonara. Adios. Shukran. May panauhin po tayo ngayong gabi. Kasama po natin ang ating mahal na si Tita Anita. Good evening po. Magandang gabi, Tita Anita. Kamusta po? Welcome po sa ating Filipino Radio Program. Dito lang yan sa Gibson FM 104.7. Welcome po. Finally, we are together.
5: Magandang gabi. Diyos malay na hapon. Bangge sa inyo o bangge o hapon. Kamu mga Bicolana dyan, mag-ingat. Kamu mga Pilipino sa abroad, mag-ingat. Magpaganda kayong lahat. Magpagayong kayong lahat. Okay, mabalos at mag-ingat lang kamo. Ako po isang Bicolana na magayunon.
6: Very good. Thank you, Tita Anita.